0: Maya di timo kering aw kya magisusway at kapilan orongaw. Pasway ko sinding-sinding dusun di tangan ramay orongaw. Pamilis na ginawag ko suabon may nanti. Maya pa nagiti tamag kering aw, iti na ilang takaw iti taruputan ko ngayon tawan. Nagikapailan at gatang-gata. Dua sinding parangahan ko na kayo kaya pagulod orang awiti teruputan ko ngayon tawan. Iti sinding manta di Sir Binosigo on the way house kanti. Manta di ka di Zamuhali blingo sa iti langad ko. Kaningaw FM ko ay aramay bo.
1: Mokaringaw. Kopi roba kawaku. Ikaw sa pagmasa. Jam kesiam gisem jam ko berbisot ko swabon.

0: sining sining dusun tongolumbis. Kapal kinawa siam na padam apat titik turu megahertz.
1: Iyeng chila minay ko kopya kabun beno kyo bay na ako dumi kopya nang kitang kami na kiting kabun engine lang.
2: Gimadi oboy, iya oboy. Oso nang gimat ko ngayon tawan bay na ko.
1: Iyeng kiting kopya. Oso nang nako ngayon tawan na bay na kyo.
2: Oh irin nagi. Oso nang dam gisombat sa dapan nilo kyo oboy.
1: Oto pat kopya. Engine lang. Harap pugawatan ko kopya ko rogyat mengilah di ko ngayon tawan di da arkat chila.
2: Is no makasusa intana pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko so, na kay lakna da malas ko so, na mangin tin chilla.
2: Malas oh malas no pa magkinangon na pud radio kaning nga FM harap pud gyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ano mamaya kaning nga FM.
1: Pama.
3: Ruputan ko ngayon tawan.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Mani kita daw ko isa, gisam ta daw kalima, jam ka siyam, gisam jam ka pada misod ka swabon. Lobby agumu ka poilaan. Lobby agumu pumalihisan.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Amitinat kapailan gatang gata tarau bay na ti tapinay. Kapermalo titulan kawalo tarau ko duo kya. Pinalabos at katinanan pamarunan gata sabah LIGS. Gata nga susugata walo ringgit limo na pudam walo tusin sa kilogram. Gata kapingan di tauno hub grade isa apat ringgit siyam na pudam isa tusin sa kilogram. Gata kapingan auno hub grade duo apat ringgit na pudam talutusin sa kilogram. Gata kantalan grade isa apat ringgit anam na pudam malutusin sa kilogram. Kantalan grade duo talo ringgit siyam na hapatusin sa kilogram. Amsikarap sa ringgit na pudam duo tusin sa kilogram. And saan pa kaya? Susugata, 8 ringgit, 5 na pa ng malutusin sa kilogram. Agata kapingan, ano, grade isa, 4 ringgit, siyam na pa ng misatusin sa kilogram. Gata kapingan, ano, grade 2, 4 ringgit, na pa ng talutusin sa kilogram. Gata kantalan, grade isa, 4 ringgit, 6 na pa ng malutusin sa kilogram. Kantalan, grade 2, 3 ringgit, siyam na pa ng sa kilogram. Om sikarap, 1 ringgit, na pa ng 2 tusin na sa kilogram. Ilan hot, kapilan, gatang-gatad, bay na kaya?

San ba ka bisanan ka suabon kung madi wagun na gina timag kinangaw ti kasalimbahan kaninga wfm.by na tiki ya kasalimbahan boros dusunad by na jam kasiam talo na padam turun minit at ka suabon magkaringaw na by na tiki sa jam ko padam isad ka suabon kyo sway ka kurung ko sinding-sinding ka dusun di tangaramay kalihis na ginawa ikaw with the tapurimana natuk no pakago parang ako nagidot ka po ilan nga ikyo damadamat nila maginugya magiambalot ka ba dila magiambalot magiswaw-swaw maya diti kasalimbahan kyo yan pa idat magkikinongaw nga mila ko pata dat nuri whatsapp maya number kusung isa siyam lima walo siyam anam walo anam walo at ay kamila nagimaya diti facebook dat kiningaw fm. Hi DJ, kabisanangan ka suabon, kadi andong. Tabi tadaw ko dua kio, kadi tabi paralan karajat tadaw bay na kio DJ. Kirim sa lam na po kanto kumatambalot ka ni nga WFM Ponsika o kadi. Ayun ka nagi Maria Johan, mamasan kabisanangan ka suabon. Pipapasan kumadi ka kio DJ Maydaku, ayar ramay bo kadi. Ponsika o nati tapi na yung edit, auli kasasari magkinong auditi ka ni nga WFM kio. Aw no taliban ni aman kan diti kapisanangan DJ Angela kadi kasasari magkinang aw kyo abahan palumbos ako diti to sundat ni tapinay Linus Maringking kapisanangan DJ Alansan Alidas kasari panaw karaja kadi miti na sundat daw kyo manta di kaniham po haran na dati nakarungaw di kaniham. Pengka sundait daw ti masod tokoro min tandaha tandaha serag kagayo min bulukun bulukun nunoy ti ka ano ba kay ti kyo inapaka di tokoro pangamin tandaha tandaha kagayo na po na nga min bulukun bulukun kago. Oh iti na pa nga ako at min pura pura ti. Bamsay na kayo mumbal mamaray ti sundayt kusung isa siyam lima walo siyam anam walo anam walo WhatsApp ko ni nga FM kyo dadamat na kayo mamu sa road ano pamaray ti sundayt lihisan to ko pa kago ginawo eti sinding sumeyo mata di Elfi Rafael.

Jackie Oslino gi Gampong Makaniton Pulong Tenom. Sanang kasaban DJ, manimbaro ko di sundayt di tinud di pamarayt ko na pa nga tungaw maturi DJ ka. Ano po kong tokom simbaran di iras kalyon to sampin-sampin mamarayt. Okay, pons ikaw na DJ ka di. Mamakon gi ako tungaw. Mila tayo gaya binbulukon-bulukon na tungaw. Ipangangadap di tungaw at sa raunod di kita binay. Ngakon ka tungaw, ti.

Amin. Sa labas ugot ako isunday tita pinay sa gyari. Linus kaya. Nagdadalaan haran dahi wago naging magkinangaw diti kasalimbahan. Paing ka ho sunday at disyad ti. Masad to koro, mintandaha-tandaha, serad kagayo, mimbul.

0: ko na latulo di ay. Manay ko pitik ka na itaka nun. Lo, yorwal na tulo ko kasingod.
1: Eh, obo. Ano ako ka kitul po sa katuli? Kada po ni Gukad, at kayo na po yung sa katuli. Ako ka ba sa
0: atin? Eh, ilan o sangal na ko piyo? Mumusoro na po tinansundiri ang mumantang dubo ko
1: ni. Eh, ka na mong dalihulis sa papin. Auso nang mati kasi mo dalihulisundiri.
0: Oo, eh, kano.
2: Kada ita kanan koyo nan pogeruhan manigup istribat akta panamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup it koyo nan dilo milot antakon danda bobos akawas 5000 ringgit.

Eh, tak kena jam kedua ti mag kering ah jam ko hapod 5 minit at bayan na kaya tapi nai. Sending di tinu narong odo ko yumanta di Gusti Nagoy. Ika na pinuhobo ko pagulo di manta di Marlena Kamin rongoho suang ginawa ko. Ada bayan na ti kaya tapi nai ko mamasa do ta manjur-anjur iti tepialaan sukma kedua na padom duo dahila i Selangor kaya. Ni kakatan dat pagun tumanu dat nudih midol dit na puho pagun sabah id ni kakatan kumaturo yampay turo amas apata pirok apatat gangsa kapadam limahot na kapamuhuan dat midol kaya

Pesanan ke Madin Mania Gansing Ngejuk Kampung Kabulu kia. Hello DJ Meda Angela Ika sayanganku atuk. Tapi tulan merdeka logot-logot mimbolotok ala su nama tita daw minum toko no duwaik tegu mo kante. Ilo apa dihat milah dat mangan ditimput bay netik ya. Ala su tadau. Menginum dat waik ditegumu isaat karalana di moy diti tinan toko it asagit ya. Kasagit bah ako na kasagit kapiad pa yung kuroh nga it kasagit. Amit kamayan dat it terhidrasi kad turang putih. So, iti ko ngayon tawan na bayan at italaso nga kapagawit na gidat kabalingkangan kumad kalidasan na tinan. Lalabi pandakyo kumadit hino ngay kabun, kumarajayid kabun. Ano na po karaja boh, idlabos dat linaminan kyo. Ang pingat-ingat kasari at katingaligan, kalidasan boh, tabinay. Alasu na po kopya tadaw, mintulungong, nagyakil. Ada timpo sanjam, pati da ko yung mamarait sundait di Linus. Ako di kopya karait sundait daw kyo. Masad tokoro mintan dahatandaha serad kagayo mimbulukun bulukun ka. Nga itina po nga ako ni ka dupa titikya tapinay. Akon ka dupot o milod akan.

Sinding man tadi, Winawin, siya uno di ka, narongo di teno di. Ang paglulu di man tadi, Freddy Django, no soborong. Kapisanangan DJ, kadi arini, lalagatan kya DJ, magkinangaw ba dati radio nga, hitipo di, si Kijap, kotuku ka, adagima. Mga lapat akong tiku ito, alaso, kapiyata daw, so ay pwede hiti suang nga dapur. Mas ikaw pasan di sa iti, pasan sa Tia Elvia Samay, kabo. Simbar ko di sundayt, sokoh kanto. Okon ka sokoh. Kami man yang amumbal kagum mga rait di sundayt. Ibalatung kanto DJ, kirim salam kuman narumbay kakadikago. Inarumbay ang miyari nih ka. Nudih aramay-ramay at pangaray tas mamaray tas sundayt dabay na kyo pabisanangan DJ kadi tapinay lampis ganang kampung marasak tua durian kantori ka akon po hai hai DJ Maida mumbalokud mangaray di sundayt akon ko timadang karidih kadi siya manta Johor akon lagi ka timadang Tay kaguti say mamaray titi Fatima Boli. Kapisanangan DJ Maida, kapisanangan kumada insanan tambalot ngay miyagal di LV, Uji, Simpson, ni Kelvi, Abdul Malik, agumupas white aw aray tangaran siyo ka. No ka titi, siyo aw aray ngawi nalingan ako na nangku di kayo kakawago. Tu alam ba takod online nga kasasari magkinangaw ka ni Ngaw FM. Tabi ka lang adan mantadho. DJ, pamarayt ko na pa di sundayt nga bunahaw ka daw. Ako na po nga tawadakan, Tarika. Oko ni. Kamisa pa kawaguti. Kamisa lang kaswaban, DJ. Yaho i... No ka di? Liyok ka di di. Liyok ka iyok di. Mantad Kampung Dalayan Baru, Mumbal na Mamarayt Sundayt, Irimatu, Tuanan na Siri DJ, amo na po kontak nga kuroyon po di, Raitan di Roselia tu, asampin ka. O magitalhan na Mamarayt kyo. Nga it, otopo-topo-topo pinay nga ilan na Mamarayt, Tuan Nanas. O sigahan ko madi sa giyangaran di ding iyok liyon kyo? Iyok ka liyok di. O sigaw, nakatunod na pamarayt no, tuwan nanas at pamarayt di.

Arating po dapat ng 5 minit po marungawa at kabar kayo to pinay. Arita ni ti ta RTM click yo gumuho ta babayan dot ano dot mangintong om nagi magkinongo maya diti ta RTM click. Magalot bay na dito iti haro ngayot ipialaan spot nga kita hingawiti maya diti RTM click harahi kamayon dat sukan live streaming dat hilo kya. Swayke iti kasalimbahan dat TV, kasalimbahan dat radio no po. Mogi sesuai at babayan dat harahi RTM click tabinay. Tak do kayo dito rohi ano mangintong dit drama-drama kadikyo harangaw yo drama dahilo. Makon ka drama dat hiti na id pagunta ko nga haro nagi ta drama man tadi labus. Ako na po atumbayan ng ungay kamaintang ay ti RTM click.

It konsert-konsert nga widit na kanjur.rtm nga harohi nga edukito hodohilo ed.rtm. Click yo. Iti na kasanangan na technology by no, to pinay. Hinong, gako nga milanud awitan at miagalit mila ko mga wit na TV. Hinong, gano po kyo? TV takoro. Mata ko magkinangaw ka sa limbahan dot radio na pa na nga hara isa pa kawagot karalano sway kay tit RTM click yo iti troitan dot portal radio RTM. Masana nga na po diti portal daw tiki yo nung sakirad pa karajayid office asimbayan dot pinrongo dadambot mo masayid karajayid.

Talo sinding da tarong otigya pagulo da rongawat kabar. Yang pay tako di Mas ni Sumiran no mi Felix Don. Maya sinding di mi ay. Maya sinding pinyampatan. Raitan da kadad Miss Wairalan. Miss sinding taun siam nopodan. Mata di Hernita Presley ika ko pesanku. Sapaka gusto ning mata di Howard Saroho kawakasan. Kaningaw FM ku hoy aramay bo.

0: Kakalma kinangaw, kaningaw FM. Kaningaw FM, siyam na pa ng apat, pitituro megahertz.
1: Matak pala na ba na ti jam ka po da miso? Hapad minita dat ka swabon kyo? Amitita ko na di da jam tahuri na ti kasalimbahan Boros Dusun. Apupusan da jam ka po da mdo at tanga daw kyo. Bagal ka sa sari, no? Ang bagal din na piriretan ko dito no. Arika ti jam ka po da miso talon na hapad minita. Babayan da tarong odbay, no kyo? Manikid ka swabon tanaw ko duo. Pasaro ko penangku, paparongo sinding-sinding lalai, sinding-sinding kalangadan. Sinding di kederi, baka duokon. Kabisalan kumadi Arni Juwita Julius. Menanak pasan maya di Facebook ya. Kabisalan kesabon di J Mandak Maida. Pelan-pelan paparalan keraja kio, kati. Masih kau dia. Kumana gida kayo di poin rongo imamasa dot papanaud karaja kio san lugat-lugat toko dot papanaud dot karaja kio tapi nai malang piasa manu kata guang dot huyan deka haratay apasan na di karaja daw nga iri na bagi ha karaja kio iri na hit po nugyari konuan dot pagi home dot balanja. Kasarawa ko dit boros-boros tadaw bayno kada toray tanit di magali di kita pinay. Harga hi boros idid no kagyadi. Sangko rupiad kahudipon nit karajanud upuri mananu nga dit au nunay lan o gumu natulun dat itatayan dat ina karaja no kagyadi. Agumu tulun suay dit ay sa karaja om. Tayan-tayan dat kanut karaja di miagali karaja no. Ah, boros-boros tarabay no. Masiwatan makin ang pipi sinding di don kawawagu kyo pagulo dari katitita pabayan. Mungkin ang sinding lalay. Makin ang sinding di Saiful Jacob Suang Nopo. Amsutan anda sinding di Dabrasya Ratit Kaposion.

Mapisanangan kumatay sa nan makikinungaw. Yaku ye Justin Lusa, mantad kampung susuron Tambunan. Ano, makinungaw dito kasalimbahan Boros Luzon, Kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon, tadaw kaduo, jam kahapod amiso, talun hapod minit kaswabon.

da santinan iso it aiso kagatang. Kasasarid tumanod kawabayan ko po siya dit olidas, ang berdoa na gida, dat kanut kasanangan kalidasan natinan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, pasanangan na o tinanku, makiano akud, pasanangan na o talingokud makinangaw, pasanangan na o matakud mangintong, tuingga minamangon, suway ko ikah.

0: Sining-sining kalangadan, mugawi kasarahan dilait.
1: Dari kat na timpo, tita babayan, kasaraw ko panangko. Karanghan sinding-sinding lalait gyo, it na tip di taon turun na padan, walo na padan. Kamayan dat harod, apat na hapod, tay kalimo na hapod, apat na hapod labi, lima na hapod na hot linay iti sinding. Apat na hapod, tay kalimo na hapod taon na linay bo, gyo.

Iti pasan man tadi tapinay Mateo Vatican. Man tadi tuaran nga hiti akong pamanahan may gimanis kaningaw tambunan ranaw o muli nagindad tuaran. Konvoy hay sumakaid moto ka ato koy. Alaso tadaw tito pinay. Sambil mamanaw magkinaw kasalimahan kaningaw FM koy. Aramay ba kampong sikaw na kopyo. Magkinadagya sinding pasar malam kaningaw nga segment at bayan natin sinding lalayd kyo. Kinahon po yung sakay moto ka tukoy. Mintang-intangan na kayo convoy kayo, tabi na eh. Ma'am, tinamusan ka kung magkinangaw iti sinding lalay dot sumusot iti mata di Petrus Onggaw o ikorisong. Sinding pinyapatan di Biligatong o mi Molly Alinama Jingle. Right, and that miss a non-kito.

Kuhoy, aramai bo. Nakal kata ko na di hiti kalimpupusan di ti kasalimbahan Boros Dusun da Tarawbay na tabinay. Mayroon ti segmen kasaro ko panangku. Haro dua pa di sinding tarongaw ti kaya. Ang pagulo da tumangkiya da insan po po sikaw da kayo to minagkinangaw mata di te no po gisam dat bay no. Ang patalambusanod, magkinangaw ti kaningaw FM, sumusuhot iti, sumawali, kasalimbahan Boros, sumurot. Pagayaman takaw monsoy. Maguli kawagod, kasalimbahan Boros Malayo, da jam ko talo, da sa sadapon kayo. Kung sadapon bay na di, may aditit kasalimbahan Boros Malayo, kurang ako dat ipanurubungan, pinatamad, may ang pay dat patunod SPRM, pagun sabah kayo.

0: Kasayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakeninga FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy.
3: Kininyo FM, hebat ang show niya.

Kansayan ang kining orak, kaningaw FM. Ito Ramon ra kampung binanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.

mayatakaw tojo pangitakan nga oro kabangsaan. Sawato ang urmato takaw jalo dumlang ang togong takaw ro pamagunan nga rapasisindanganan rumamagun. Pamparamayan nga oro kabangsaan salaka ayup. Ang takaw kayo noron na tatando ang atangkulan itakaw mamagun nesya. Magugurumat rondo buang togong takaw ro pamagunan kabaluran ang susuay raubama hulu adat ang kaulayan. Siamadani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang